0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: That's I saw Ace of Base design. So hopefully your morning is off to a fantastic start. So if you're cleaning the house right now or doing something, or like I said, traveling, keep it locked on a GV 99.1 with me, your fabulous DJ Mia, together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here, but the only one, number one, good vibe station,
1: GV 99.1. Sa mga ka-vibes natin, nakatutok pa rin kayo dito sa What the F. Ayan, shout out sa mga kaibigan natin dyan, mga ka-vibes natin sa mga Toda, ayan.
0: Toda!
1: Na lagi ayan. Nakaabang ng sasakay.
0: Kahit na hindi naman magpapara, sinasabing ko, karing ka di.
1: Asa mga ka-vibes natin, nakikinig sa kanilang mga kanya-kanyang pwesto, tindahan, sa ukay-ukay, sa palengke,
0: mga karinderya. Ayan. Good morning sa inyo lahat. Good morning, DJ Mia and DJ Angie. More pakiplay naman po ang Together Again by Janet Jackson. This is Gretchen. Oy, naku-cue na yon. Tapos na, napatugtog na siya. Good morning. Pwede po bang mag-request ng Upside Down by 18? Maya, sige, lagay natin yan. Anyway, sa ating mga ka-vibes, kung meron pa rin kayong mga requested songs or mga greetings for today or advance or belated, 0967-069-5768 0908-516-4466. We also have our Facebook page. Abangan nyo kami mamaya sa aming live at www.facebook.com/GV991. TikTok and Instagram, GV991. We're not stopping there. There's more!
1: Nasa X at Instagram din kami mga ka-vibes at GV991. Signal TV, nasa channel 306 kami. YouTube naman mga ka-vibes, nasa GV99.1, your good vibe station. Hanapin nyo lang yan. Click the bell button.
0: Ayan. Wow! Click and subscribe.
1: Ayan, nasa Mixlr din kami, www.mixlr.com/GV991 at ang inyong paboritong Radio Garden.
0: Ayan. So there's no other reason for you not to tune in on GV99.1. Ayan, DJ Angie Moore.
1: O, sa mga ka-vibes natin, ang magulang social media ngayon dahil sa mga nagaganap na impeachment.
0: Right.
1: Alam mo na.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw ba meron ka bang, dumating ka ba sa point na meron kang color? Ikaw ba green? Ikaw ba red?
0: No. Oh. None of the above.
1: Wala ka
0: din. I don't wanna say why, but...
1: Neutral.
0: Yeah, but there's a reason for me being neutral.
1: Pero abangers ka lang din sa mga...
0: Abangers lang ako, tapos natatawa na lang ako dun sa mga ano, sa mga... Nag-aaway-aaway.
1: Oo. Ito naman, hindi naman to about politician. Pag-usapan natin yung paano ba ka nagtitake ng sides? Kunyari, may, let's say VP Sara, ganyan. Paano mo ba siya ginajudge? Dapat ba mabuting tao? Dapat ba mabait? Mm-hmm. Ano yung mga qualification mo para mapunta ka dun sa... Kasi ngayon talagang hati ang netizens eh.
0: Mm.
1: Dahil may tinatawag silang DDS, may tinatawag silang mga loyalist na Marcos.
0: Mm. Ako kasi I look more on what they can do sa country.
1: Okay, pero sa like, gulo ngayon, like nakikita mo naman ang daming sites, ang daming stories and all.
0: Siguro ako ano, I'll rather go to someone na kasi for me if you have a principle and your principle is good. Domino effect na 'yun eh. Like pag yung may prinsipyo ka like hindi ka magko-corrupt or gagawa ka... Iba kasi yung... How can I say it? Iba kasi pagiging mabait, right? Being kind is sa heart. Like, marunong ka magparaya, marunong ka mag-forgive, marunong ka mag-ganyan. But ang pagiging mabait is somewhat on the principle. Like, if I have a principle in life, yun yung sinusundan mo.
1: Sa mga ka-vibes natin, may maraming din talaga naguguluhan kung ano ba ang pinagkaiba ng pagiging mabait at pagiging mabuti. Yan ang pag-usapan natin ngayong umaga, di ba?
0: Right, oo.
1: Para once and for all, eh...
0: Once and for all, tayo talaga ang mag-ano? Tayo talaga
1: mag-tot na gawa ng... Oo, once and for all dito sa What the F, pag-usapan natin yan. Dahil alam nyo naman dito, seryosong usapan namin dito. Oh, hindi pa ako nawala ng ano.
0: Nahininga doon.
1: Nahininga doon.
0: Getting there ka na, pa-purple ka na.
1: Oo, pa-violet.
0: Pa-violet ka na. Pa-Barney ka na.
1: Oh, pero yun nga, minsan kasi ang mga tao, naguguluhan sila yung babait yan, mabuti yan.
0: Mm.
1: Magkaiba po yun, mga ka-vibes. Mm. Pero, syempre, pakinggan namin ang inyong nga ba ng inisip ko?
0: Nga ba ng inisip ko? Yung sa kanila, kung ano yung ano nila, gusto mo ba maging mabuti or babait?
1: Ikaw, personally, mabuti, mabait?
0: Oh, I'm sorry, I can be the best of both worlds. Yeah.
1: You can be the both worlds.
0: Yeah, I can be the both worlds. I'm the epitome of both worlds. yan. It's easy to be kind eh. They always say that.
1: It's oy, easy. Sa'yo, it's easy to be kind, ha? Ako kasi...
0: Sa'yo, I don't think it is easy.
1: Mamaya pero it doesn't mean na hindi ako mabuti.
0: Yes. Oh, so there's a difference between the two. But ano, mamaya pag-usapan natin ano ba talaga exactly the difference between the two. At i-incorporate natin siya sa day-to-day life natin.
1: I-define
0: para
1: natin
0: yan
1: para once and for all. Ayan,
0: matuldukan na!
1: Matuldukan na kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mabuti
0: para
1: at mabait.
0: Parang napaka-big deal ng diferensya ng dalawa, di ba? Parang tayo yung magre-resolve sa problema ng buong bansa.
1: Hindi kasi, yun nga kasi, minsan sa pagpipili natin, hindi lang sa politika yan na sa tao.
0: In a day-to-day life.
1: Oo, sa araw-araw. Mm-mm. Yung mabait yan. Alam mo, mabait yan. Ganyan. Or minsan, mabuti yan.
0: Pero kaso mali yung yung ano, may prinsipyo kay. Mamaya pag-usapan natin yan sa ating mga ka-vibes. I-send nyo kung ano ba kayo, isa ba mabuti or mabait? Mamaya 0967-069-5768 0908-516-4466. So we all have a lot of music that we have prepared for you guys. I hope you guys are enjoying the lineup that we have for you today. If you haven't requested any songs, this is your high time to do so.
1: At dahil pag-uusapan natin ang difference ng mabuti at mabait, pakinggan natin si Wefield sa awiting Close to You.
0: Hindi ko talaga alam anong connect doon, pero maging close na lang tayo sa bawat
1: close, kasi
0: isa.
1: Kasi kung mabait siya, dapat, I'm close to
0: you.
1: You pero kung mabuti siya, I'm far to you.
0: Kevin Lockin here at GV99.1. This is still your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV99.1.

0: Hey, Kavibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na. At ito ang mga winning numbers.
2: 15, 35. At para sa mga winning numbers, 15, 35.
3: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your good vibes.
4: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
4: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Talaga lang, ha?
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, Amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ko?
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yung...
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
5: Nasa ibaba.
10: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kuwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: come on over and join us on our Facebook page. This is your fabulous DJ Mia, together with the one and only,
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV 99.1.
0: Right, come on over and join us on our Facebook page, www.facebook.com/GV991. We're live on our Facebook page, and we left you with a question. Mabuti ka ba or mabait? We first have to define anong difference ba ng mabait or mabuti para maintindihan nila. Because I was also, tawag dito, confused kung anong ibig sabihin niya. Sabi, ang intindi ko, ang mabait is being kind. Like, say, for example, mapagbigay, magalang, inuuna mo yung feelings ng iba, inuuna mo yung iba. Ang understanding ko ng mabuti is by principle. Like, it depends on your principle. You know, yung you do what is right there, right? Am I correct? Correct?
1: Yes.
0: Correct? That is the correct.
1: Ako, ang understanding ko dyan sa pagiging mabuti, set natin ang example para mas ng ating mga vibes. Kunyari, sa trabaho, no, pumasok ka sa trabaho, meron kang katrabaho, yung may katrabaho kang lagi kang binabate.
0: Good morning!
1: Lagi kang niyayaya pag lunch na.
0: Tara, kape tayo dahil wala pa tayong sahod.
1: Lagi kang binibigyan ng kape, binibigyan ng cup noodles, pinapamasahe ka. Yun ang mabait ng katrabaho. Pero yung mabait na yon, pagdating sa trabaho, kunwari oras ng trabaho, ang ginagawa niya, makipagkwentuhan. Yan. Hindi ginagawa, nakatutok lang sa harap ng screen.
0: Nandaraya.
1: Nandadaya
0: para makuha yung ranking, ganun.
1: Sa mga
0: sa collection, OT. Sa OT.
1: Yun. Yun naman, hindi siya mabuti. Ang mabuti kasi, nakatrabaho, gagawin yung tama.
0: Oo. So, nasa prinsipyo nga.
1: Tama. Yun ang prinsipyo niya.
0: Ano yung nararapat? What is right? Do what is right.
1: Yes.
0: Someone who's doing what is right. Yun. So, yung mabuti is more on the heart. Like, you can be kind. Like,
1: subjective kasi yung pagiging mabuti. Pwede kang maging mabuti ako sa'yo. Or, mabait ako sa'yo, pero hindi ako mabait sa iba. That's, mabait lang ako sa'yo. Diba? Kung ikaw ang tumitingin, sa tingin mo sa akin, mabait ako. Pero,
0: oo, sa akin mabait ka.
1: Sa ibang tao, hindi.
0: Pero hindi ka mabait kasi,
1: hindi ako mabait.
0: Bandita ka talaga.
1: Hindi ako mabait.
0: Ako naman, itaas po natin ang ating mga sariling bangko. Feeling ko mabait ako kasi maawain ako. Alam mo yan?
1: Oo, maawain, mapagbigay, matulungin, yan.
0: Ikaw din naman, matulungin ka din, pero limited number of people. Like, if only,
1: matulungin hindi naman ka limited din. Number
0: hindi naman limited,
1: people.
0: But I mean marami, pero hindi, you choose to whom to be kind.
1: Meron akong sariling charity.
0: Institution, yes. So, yun, pwede kang mabuti, pwede kang mabait, at the same time, pwede ka lang maging mabuti. Mga example dyan, yung mga politicians. Diba?
1: Gawin natin sa example dahil sila naman talaga.
0: May mga mababait na politicians. Yes, there are. Like, mabait silang father, mabait silang anak, pero hindi sila mabuti sa trabaho nila.
1: Hindi, kasi, mabait sa constituents, katulad ng kunyari, nakita ka sa daan, uy, babatiin ka, magandang umaga, kakamayan ka, minsan bebeso ka pa.
0: Oo nga, pero sa personal life nila, minsan mabait sila, pero
1: ang tanong,
0: sila,
1: mabuti ba sila?
0: Oo.
1: Ang mabuti,
0: ginagawa yung tama sa trabaho. Oo.
1: Walang kupit.
0: Walang crocodiling. Kupit. Yeah, crocodiling.
1: Walang pangbabuaya.
0: Yes.
1: Yun ang, kung
0: yung
1: may kilala kayong
0: gano'n. Yung hindi ka yung nangungurakot. Diretso na.
1: Diretso na natin. Yun ang mabuti.
0: Yun ang hindi mabuti.
1: Yun ang hindi mabuti.
0: Oo. Yung against sa anong dapat gawin or hindi dapat gawin. Pag nasa, minsan kasi kahit mabait ka, but when you're already in a predicament na, you have to choose whether to be kind or right. Diba? May mga
1: mahirap
0: situation, mahirap
1: yun.
0: Minsan, isipin mo, kunyari, for example, mabait ka na kapatid, may ginawa yung kapatid mo, isusuplong mo ba yung kapatid mo o hindi? Pero alam mo ang tama na kailangan mo isuplong yung kapatid mo. May mga ganon. Kunyari, kailangan mo isumbong yung friend mo kasi nagdaya siya yung nagnakaso.
1: Pero hindi ka magiging mabait na katrabaho noon.
0: Oh, hindi ka rin magiging mabait na kaibigan kasi, diba, minsan, dahil kaibigan mo sila, iniisip mo na, no, friend ko siya, pero this is the right thing to do. So, yung friend ko siya na line, that's the mabait part. Pero this is the right thing to do, that it's the mabuti part.
1: Sa mga celebrity, si ito medyo controversial to, si Alvin Aragon. Diba? Si Alvin Aragon, mabuti ba siya o mabait? Hindi siya mabait. Obvious yun, hindi siya mabait. Siguro mabait siya kung pareho kayo ng paniniwala. Pero kung hindi kayo pareho ng paniniwala ni Alvin, titingnan mo siya as masamang tao to. Kasi 'di ba yung kinall out na yung sex
0: bomb. Bakit ba yung bagiging sa tingin mo mabuti ba siya? Kasi yung prinsipyo niya it's
1: hindi naman it's, wala namang siyang masama sa mga principles niya. Kunyari yung kinall out na yung sex bomb na kayong mga asawa ng sex bomb dapat hindi niyo pinagsusuot na maiikli yung mga asawa niyo.
0: Oh, that's his principle.
1: Oh, 'di ba? So ang tingin ng mga fans ay masama siyang tao dahil kinall out na nga. Pero sa prinsipyo niya, in line naman talaga. Totoo naman. Mm. Totoo naman.
0: May katotohanan, may hindi katotohanan.
1: Yung LGBT against siya doon. Pero hindi din natin sure eh. Kasi sabi daw sa Bible, bawal daw ang bading, bawal daw ang tomboy. Ganon. Sa mga kapareho niyang paniniwala, mabuti siyang tao kasi sinusunod na yung prinsipyo ng kung anong
0: religion. Pag pare-pareho kayo ng prinsipyo, like what kung pare-pareho kayo ng if you believe that is right, para sa kanila mabuti siya. Ganon. Parang ganon. Kunyari, ikaw may prinsipyo ka, feeling ko hindi ka hindi tayo mag-mamasya prinsipyo mo sa buhay. We're not.
1: Oo, pag hindi ta kayo pareho ng prinsipyo talaga, labanan kasi talaga yan ng prinsipyo. Kung talagang in line o parehas tayo ng pinaglalaban, mabuti tayo pareho. Yun.
0: Pero, ang pagiging mabait, lagi naman yun free. Dito push ko talaga magiging mabait.
1: Ang pagiging mabait at pagiging mabuti, pareho namang libre yan.
0: Mm-mm.
1: At the end of the day, ang itatanong mo lang sa sarili mo, kung what's in it for you?
0: Wow! Dama may advantage talaga.
1: Diba? Katulad ng mga crocodile, diba? What's in it for them? Magiging kailangan ko bang maging mabait sa mga tao para pagkatiwalaan nila ako? At yung tiwala nila gagamitin ko ba sa tama or gagamitin ko para sa akin?
0: Para sa aking pansarili kong kapakanan. Oo,
1: pansariling kapakanan. Ganun ang pagiging mabait.
0: Mm.
1: Mabait. Pero kung bibigyan ka ng chance, hindi dapat dalawa. Maging mabait o maging mabuti.
0: Oh, shucks. Mabait.
1: Mabait eh, no? Kasi minsan talaga ang pagiging mabait ay parang cover yon ng ano. Kahit hindi ka mabuti, basta mabait ka, okay na.
0: Parang iba yung tingin ng tao sa'yo. Oh, kahit na may ginagawa ka ng something over there, basta hidden yung ginagawa mo. Pero I think, kasi ang pagiging mabuti, if it's about principle, I think kasi your principle can change in the long run.
1: People change.
0: People change. Your principle can change. Maybe your principle right now, it's not the right principle or it's a principle that's not accepted by everyone. But in the long run, it may change. At, diba, mali mo, magiging mabuti ka rin in the long run. Tapos naging masama ka pala, no? Dahil
1: at saka yung, kung pinag-usap, kung sinasabi mo sa sarili mong mabait ka, dapat ano, all walks, all terms, diba? Sa personal, sa social media.
0: All aspect of life.
1: Alam mo yung nakakabwisit talaga. Yung,
0: high blood ka na naman.
1: Ito na high blood ako sa mga taong ganito. Yung
0: plastikada.
1: Yung mga, ang bait-baitan.
0: Sa social
1: media. Hindi, sa social media, bait-baitan, pa-share-share pa ng ano, pa-share-share pa ng mga Bible verses, pero makapag-comment sa mga social issues, akala mo talaga, iba po ang ano ha, iba ang religious sa may alam ha.
0: Mm-hmm.
1: O, kunyari, pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin, di ba yung parang, kasi ano yan, yung, uy, ekonomista ka te.
0: Graduate of economics, why not?
1: Accountant ka te. Mm. O, pati yung mga nagko-comment-comment sa parenting, perfect parent ka te.
0: But parang galit ka na naman.
1: Nainis lang ako doon. Sa pag wala kang masyadong alam doon sa paksa na yun, huwag ka na mag-comment. Sige na. Yung scroll up na lang, di ba? Yung
0: let it go.
1: Oo.
0: Let it go.
1: Oh, tapos ngayon, kayo ha, eto, dahil ngayon sikat si Bimby at saka si Raisa May.
0: Oh.
1: Kayo, kilala ko kayo kung sino lang babash kay Bimby nung baklayan. Nung
0: bakla siya. Oh. Tapos ngayon, funny na funny
1: tapos,
0: sila.
1: Tapos sabi nila, mabait, maganda pagpapakalaki ni Chris kay Bimby.
0: Meron din. Meron pang isa. Sikat na sikat din ngayon na pinag-usapan.
1: Sino?
0: Katrina Halili and Chris Lawrence.
1: Oh.
0: Dati, binabasyo si Katrina Halili or si Chris Lawrence na hindi maanong tatay na si Katrina Halili. Ano, may scandal, masungit, and everything.
1: Ngayon,
0: pero
1: fun.
0: Ngayon, dahil na second love nila, yung chance nila, nag-rekindle. Oh my God, ang daming fans bigla. Oh. Bigla.
1: Parang yan yung mga ano, yan yung mga tita na kunyari, nag-aaral ka, nanghihingi ka ng tulong, no? Mm. Yung kunyari, pautang naman po, pambaon lang sa school, pautang naman po, pambayad lang ng tuition fee, ang isasagot sa'yo, huwag mo lang ituloy ang pag-aaral mo, iho, iha,
0: ako
1: makakaraos ka lang din, hindi, makakaraos ka na lang din, kung wala kang pang-aral, huwag na nating pilitin, o dahil ikaw ay masigasig sa buhay, nakatapos ka ng pag-aaral.
0: Right.
1: Ngayon, ang sinasabi nila sa'yo, baliktad na. Ang sinasabi nila sa'yo ay, ano, mabait kang bata, tulungan mo kami, 'di ba? Napaka, uy, tita, parang hindi ko na alalang sinabi mo sa akin noon na tumigil na ako sa pag-aaral. Isuko na natin 'to, wala tayong pambayad. 'Di ba? Napaka contradicting mo, tita, ha.
0: True, tita naman. Dapat hindi ka ganun ka contradicting.
1: Oh, andiyan na si DJ Bella. Gusto kong matanong kung ano ang gusto niya. Si DJ Bella ba nakita ko o si Darang Norms?
0: Silang dalawa nandiyan siya. Uy, may hello, comment. Oh, condense. Pahiram ng Tucker. ginamit ang
1: shoutout po kami dito sa Don Bonifacio Basketball Court kasama ang
0: Proc leader.
1: Oliver preparing for the event later. Pahiram ng Tucker.
0: Hoy, PM mo
1: ako.
0: PM mo ba dito sa live? Ba dito?
1: Alam mo tong si Yeye, napaka mabait din 'yan.
0: Oh, I met Yeye na. He's really kind.
1: Ang di ko lang sure kung mabuti siyang tao.
0: Ayun lang, Yeye, wala ka bang kickback?
1: May kita ka ba dyan?
0: May kita ka ba dyan? Baka naman. Ayan.
1: Pengi naman kami.
0: Ayan yan. Sa bawat industry naman talaga, mayroong mga mabuti at mabait. Majority mabait. I'm sure majority mabait. Mahirap maging mabuti in your entire life. Pag nakakita ka na minsan ng pera, na ano ka na yun, na-attempt ka na kahit na alam mo mali. Diba? Na ginagawa mo pa din. Kasi nga, you know, the temptation is really strong. Ayan.
1: Malay mo, sa prinsipyo nila, okay lang yan.
0: Sa bagay. Malay mo, okay lang yan.
1: Mabuting empleyado kunyari, o mabait na ama or ina sa pamilya.
0: Sa bagay. Kunyari, mabait kang ama pero yung pinagkukuhanan mo ng pang ano sa mga pamilya mo, galing sa masama.
1: Minsan hindi din natin ano.
0: Kaya nga, it's so hard to be, ano, to be straight or to choose whether you wanted to be kind or mabuti. Pero may mga tao kasi minsan na hindi gumagawa ng mabuti. Say for example, they do the wrong things. Pero they compensate yon. Minsan inisip na lang, ay ano na lang, nagnakaw naman ako. Gabi ko na lang, yung pay mga it ganyan, forward, yung mga, tulong na lang ako. Ganun.
1: Yung gumagawa ng pagnanakaw, ha? Yung iba, hindi ko sinasabing lahat. Ha? Kasi yung iba, ginagamit lang sa ano eh, sa masamang bisyo. Yung iba, nagnanakaw kasi kailangan ng pangkain ng mga bata, o pangkain sa sarili, ganyan, pambayad sa ospital, ganyan. O ano yun, mabait o mabuti? Mabait sila sa taong kailangan nilang suportahan o tulungan. Pero sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa mata ng batas, sila ay hindi mabuti.
0: Dahil mali nga.
1: Yes.
0: It goes against other people's principle.
1: Ayan. At ang aking final word para makauwi na tayo dahil nagugutom na ako ay...
0: Magpapakain nga daw si Yeye sa Tapsilog.
1: Oy, baka naman.
0: Madali lang i-drive yan.
1: Oo, malapit lang kami.
0: Malapit-lapit. Oh. Anong final words mo?
1: Ang aking final word ay maging mabuti.
0: Maging mabuti. Oo. Ang akin naman, it's free to be kind and it's your judgment whether you wanted to do the right thing or not. And just face the consequence pag hindi ka naging mabuti.
1: Hindi, ano ba kasi dapat ang basehan ng mabuti? Dapat ba you're smiling, you're greeting them,
0: No, you just have to do the right thing.
1: Oh, hindi magiging mabuti yun.
0: Kaya nga, magiging mabait nga.
1: Yun nga, anong in-expect nila sa akin na baka maging mabait ako?
0: Hindi.
1: Di na ako magsalita dahil wala akong filter.
0: Hindi. Oh. Hindi ka pwede maging ano.
1: Hindi na ako pwedeng mag-comment.
0: Hindi ka pwede maging mabait kasi you never,
1: at
0: ever
1: saka pagiging
0: won.
1: Mabait, pagsisinungaling yun ha. Kasi ako, what I see is what I say.
0: Exactly. Oh. And it's kind of harsh. Anyway, sa ating mga ka-vibes, it's up to you kung magiging mabait
1: bahala
0: ka
1: o mabuti.
0: Bahala kayo sa buhay nyo. Ginulo lang namin talaga ang araw nyo. Anyway, sa ating mga ka-vibes, maraming po salamat sa pagsama sa amin ni DJ Angie Moore. Ngayon, sagot na namin ang inyong merienda. DJ Angie Moore, ano bang merienda maisasuggest mo?
1: Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.
0: Alright. Ayan, sa ating mga kabais, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni DJ Angie Moore ngayong Sabado. Magkita-kita po ulit tayo next Saturday only here on your weekend Saturday program. This is What the F with your fabulous DJ Mia together with
1: What the F, your fun and frisky DJ Angie. Hindi ko kasi nasabi, hindi mo sinabi, sasabihin natin ng sabay.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV 99.1.
0: Speaking of Chris, Katrina Halili and Chris Lawrence, here's a song from Chris Lawrence, Nobody But
1: Nobody
0: Chris
1: But You
0: Lawrence.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Pabili! Pabili po!
2: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
3: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Halaga lang ha.
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
10: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, listen to my program that's gonna be from 12 noon until 3 p.m. today. Ano ba ang inyong pinapakinggan? Ano pa ba wala ng iba? It's GV 99.1, your good vibes! Babala, bawal ang bad vibes today ah. Oo. And mga ka-vibes, kamusta pala ang panahon sa inyong lugar ngayon? Umuulan pa rin ba dyan or medyo umaliwalas na? Doon kasi sa amin sa Nueva Ecija, umulan magdama. Kaya talagang ramdam namin ang epekto ng hanging habagat. Dito naman sa Angeles City, hindi na umuulan sa ngayon. Pero balita ko, magdamag din daw umulan. Pero nakikita ko sa labas na medyo maulap ang kalangitan at parang may posibilidad pa rin umulan anumang oras. Kaya huwag nating kalimutang magdala ng payong or kapote at manatiling updated sa mga weather advisories para siguradong ligtas ang inyong biyahe. Mga ka-vibes, no? Grabe. Dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Inday, nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang bahagi ng bansa. And also, especially sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang Ampatuan, Talayan at Parang, kung saan nalubog sa baha ang mga paaralan. At syempre, mga kabahayan at mga pangunahing kalsada. Dahil dito mga ka-vibes, nasuspinde ang mga klase at nagsagawa ng rescue operations ang mga otoridad upang malikas yung mga residente. Sa Talayan, nailigtas pa ng mga sundalo ang ilang graduating students at kanilang mga magulang upang makadalo sa kanilang graduation ceremony. Grabe yun, ako. Samantala, hindi lamang sa Mindanao naramdaman ang epekto ng habagat. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna at Quezon, nagdulot din ng malalakas na pag-ulan ang habagat na naging sanhi ng pagbaha sa ilang kalsada. Nako, at nagdulot ng matinding traffic at pagsususpinde ng klase sa ilang lokal na pamahalaan. Pero may good news ako sa inyo mga ka-vibes. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility or PAR ang bagyong Inday. Pero kahit wala na ito sa ating nasasakupan, patuloy pa rin itong pinalalakas ang hanging habagat. Kaya asahan pa rin natin ang pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at ilang lugar sa Visayas. At mga ka-vibes, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, may posibilidad pa rin ng pagbaha, pagguho ng lupa, pag-apaw ng mga ilog, lalo na sa mga lugar na mababa at bulod-bundukin. Kaya mga ka-vibes, ugaliing magdala ng payong ha. Iwasan natin yung pagtawid sa mga baha at laging subaybayan ng mga abiso ng pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan para sa ating kaligtasan. And mga ka-vibes, ito na nga ang aking mga babala para sa inyo today. Nako, in relation dun sa ating topic for today nga na, nako, pag mga bagyo na ganyan, ano ba yung mga kailangan nating gawin? Ito na nga ang unang babala.
Iwasan ang pagtawid sa baha, mga ka-vibes. Huwag subukang tumawid sa mga binahang kalsada, tulay, or rumaragas ang tubig kahit mukhang ligtas. Diba? Kasi maaaring malalim na bahagi na yon, or kaya may bukas na kanal or malakas na agos na maaaring magdulot ng aksidente. Kung nagmamaneho ka naman, huwag ipilit ang pagdaan sa baha upang maiwasan ang pagkasira ng sasakyan at mapanganib na sitwasyon. Nakakaloka, diba? And mga ka-vibes, ito yung question ko para sa inyo today. Real talk lang nga, i-rate nyo nga yung preparedness ng inyong barangay kapag may bagyo or baha. From 1 to 10, ayan. Kung saan 10 ang pinaka-prepared. Sa tingin nyo, handa ba ang inyong barangay kapag may malakas na bagyo or baha? Bakit yan ang score na ibibigay ninyo? Sige nga mga ka-vibes, i-share nyo yung inyong rating sa mga numerong 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Gusto kong malaman kung gaano nga ba kahanda yung inyong barangay kapag may mga ganitong pag-ulan at pagbagyo na nagaganap. Mga ka-vibes, makakasama niyo ako from 12 noon until 3 p.m. spinning only the happiest hits to keep your spirits high and your energy flowing this beautiful Saturday afternoon na hindi na umuulan pero maulap. Gusto ko yung ganyang weather. Oo. How about you, mga ka-vibes? Gusto niyo ba yung ganyan or mas bet niyo yung umaaraw na mainit, ganun? Ako kasi gusto ko yung maulap ganun or mahangin or umuulan din naman. Gusto ko rin naman ang umuulan. Pero wag naman yung super OA na lakas, diba? Yung chill lang. And yes, mga ka-vibes, whether you're chilling at home or on the way to your weekend vacation destination, walang makakapigil pa rin sa inyo, no? Kahit kakaalis lang ng bagyo. Get ready to dance, sing along, and feel the good vibes all afternoon long.

And welcome, vibes. Here's our next song. The song that I'm gonna play is the song by Rihanna. That's Umbrella, ano ba? Ayan. Alam nyo ba, mga ka-vibes, na yung Umbrella ni Rihanna ay hindi talaga para sa kanya nung una? Oo. Chika ko lang ha, inalok kasi itong kanta na to kay Britney Spears, pero hindi natuloy. Tapos, nung napunta kay Maring Rihanna, naging isa ito sa pinakamalalaking hit niya at hanggang ngayon, favorite pa rin ng maraming listeners. Kaya kung umuulan man or umaaraw dyan sa lugar nyo, samahan nyo ako sa kantang ito. Mga kabas! So ito na ang Umbrella ni Rihanna featuring Jay-Z, playing only here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes.

araw, ka-vibes! Kayo pa rin na nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes. That you would always be mine. And the music that's playing in the background is the song Always Be My Baby by Mariah Carey. I know in my heart, babe, mga ka-vibes, alam nyo ba na ang Always Be My Baby ni Mariah Carey ay inilabas noong 1996 pa at naging isa sa pinakasikat niyang love songs. Ang nakakatuwa, si Mariah mismo ang tumulong magsulat ng kanta, inspired by the feeling na kahit magkahiwalay na yung dalawang tao, may special na lugar pa rin sila sa puso ng isa't isa. Kaya hanggang ngayon, no, favorite pa rin itong kantahin sa karaoke at pakinggan kapag in love or kahit medyo broken. At kapag ganitong panahon, no, na malulam, perfect na perfect pakinggan ang Always Be My Baby. Habang bumabagsak yung ulan, parang mas ramdam mo yung lambing at nostalgia ng kanta. Kaya kung may naalala kayong special na tao or gusto nyo lang mag-relax habang nakikinig sa patak ng ulan, ito ang tamang soundtrack.

Sino ba yung always na baby mo? Hello, ka-vibes! Yes, kayo pa rin nga inakikinig sa GV99.1 with me, your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And eto na nga mga ka-vibes, ang aking pangalawang babala para sa inyo today. When your days and your nights get a little... Yes, lalo na sa mga lugar, mga ka-vibes na bahain. Oo, nako, maging handa sa posibleng paglikas ha. Kung nakatira ka sa mababang lugar, tabing ilog, or paano ng bundok, ihanda ang inyong emergency go bag na may lamang pagkain, tubig, flashlight, gamot, at at mahalagang dokumento. Makinig sa mga anunsyo ng inyong local government unit at lumikas agad kapag inabisuhan upang maiwasan syempre yung panganib ng biglang pagbaha or pagguho ng lupa.

Mga ka-vibes, ano na, may mga kasagutan ba kayo sa ating katanungan for today? Ano ba yung question mo, DJ Bella? So, here you go. Mga ka-vibes, real talk lang tayo ha. I-rate nyo nga yung preparedness ng inyong barangay kapag may bagyo or baha. Gaano ba ka-ready yung barangay nyo? From 1 to 10, kung saan 10 ang pinaka-prepared? Sa tingin nyo, handa ba ang inyong barangay kapag may malakas na bagyo or baha? Bakit? Yun ang score na ibibigay nyo. Sige nga, share nyo naman yan sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And yes, mga ka-vibes, makakasama nyo nga ako until 3 p.m. today, spending only the good hits to keep your spirits high and your energy flowing this Saturday afternoon. So mga ka-vibes, whether nasa bahay lang kayo, nag-chill lang at ino-enjoy yung weather na to, or on the way kayo sa inyong bakasyon this weekend, get ready to dance, sing along, and feel the good vibes all afternoon long with me, DJ Bella.

All mga ka-vibes, kayo pa rin na nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. In a dangerous mood, can you match my timing? And mga ka-vibes, grabe, I just wanna say thank you for letting me be part of your Saturday afternoon, and it's been a blast spinning the happiest hits with you from 12 noon until 3 p.m. today. And by the way, the music that's playing on the background is the song Water by Tyla. Mga ka-vibes, alam nyo ba na ang kantang Water ang unang solong song ng isang South African artist na nakapasok sa top 10 ng Billboard Hot 100 sa loob ng maraming taon? At dahil sa kantang ito, mas nakilala si Tyla sa buong mundo. At kung mapapansin nyo, no, paulit-ulit yung linyang make me sweat, make me hotter. Kaya ang sagot niya sa init, water. Kaya suwak din itong pakinggan ngayong tag-ulan, di ba? Kung kanina kape yung pampainit natin, ngayon naman water ang pampalamig ng playlist natin. Hopefully. And syempre mga ka-vibes, bago ako magpaalam sa inyo today, iiwanan ko yung aking final babala. Mga ka-vibes, manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo. Patuloy tayong sumubaybay sa mga advisory mula sa PAGASA, NDRRMC at inyong lokal na pamahalaan para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon at mga babala. Iwasang magbahagi din ng mga hindi beripikadong impormasyon sa social media upang hindi makadagdag sa kalituhan. Ang tamang impormasyon at maagap na paghahanda ang susi sa kaligtasan ng bawat isa. Kanina pala may tanong ako. Ayan, sabi ko kasi kanina, sino ang may sala? Sino ang may sala? Tanong natin kanina, ayan. Sabi ko, real talk lang, i-rate nyo nga yung preparedness ng inyong barangay kapag may mga bagyo or baha from 1 to 10. Kung saan 10 ang pinaka-prepared, ayan. At may sagot si Norberto. DJ Bella, rate ko po yung barangay namin from 1 to 10, ha. Grade ko po sa kanila, negative 1. Negative 1! Pero hindi nga naman bilanggit yung barangay. Di natin alam kung taga saan si Norberto. Kanya-kanya po sa lugar namin. Masyado silang kaka. Wala nang kadugtong. Masyado silang kaka-i-babe. Hulaan na lang natin anong kasunod ng text ni Norberto. Basta ang sabi niya, masyado silang kaka. Ano yun? And may text naman si Mommy Pines. Good afternoon, DJ Bella. Happy weekend. Pa-request ng Love on the Brain by Rihanna. Thank you and God bless from Mommy Pines. Sure, Mommy Pines, ipa-play ko din yung song na yan sa'yo. Iiwan ko yan kay DJ Gandara, okay? Thank you so much, Mommy Pines. At may mga nagpapabati pa, mga ka-vibe. So, bago ako magpaalam, yes, may nagpapabati. Sino ba ito nagpapabati na ito? Yung pamangkin ko, nakikinig daw sila ngayon. Siya ay nasa San Fernando, Pampanga. At nagtatrabaho sa isang home improvement center. Be, magpapabati ako sa iyo ah, mamaya bago ka magpaalam. Haha. Yung mga ka-work ko na si Revin na walang ginawa kundi mang-asar. Si John John na ika-ika. Naglalakad dahil sa kalasingan. At si Leonila aka Babalu, napatay kay Mr. N. Naku, sino si Mr. N? Leonila, ha? Ikaw ah, in love babo ka. Ayan, patay na patay ka doon kay Mr. N. Oh, grabe naman yun. Ayan, sabihin mo ang kanilang, ang pagbati na ito ay galing sa kanilang angel na ka-work na si Kat Kat. Ayan. Angel! Pero mapang-asar sa mga katrabaho. Ayan, thank you so much sa pamangkin ko, sa pakikinig. Nakikinig daw sila ngayon. Ha?
habang sila ay nagtatrabaho. Nako, thank you so much naman sa lahat sa inyo dyan sa San Fernando, Pampanga.

And syempre mga ka-vibes, bago ako magpaalam sa inyo today, may iiwan akong kanta. Anong kanta yun? DJ Bella. So ang kantang iiwanan ko sa inyo ay ang awiting Espresso ni Sabrina Carpenter. Oo. Bakit yun? Mga ka-vibes, alam ko napakinggan nyo na yun, no? Pero may linya siya na, I'm working late cause I'm a singer. Isa yun sa mga pinaka-iconic na lyrics ng kanta. Ipinapakita nito ang confident at playful vibe ni Sabrina. At ang title na Espresso ay metaphor siya actually. Parang isang shot ng espresso, sobrang energizing and unforgettable ang dating nung taong tinutukoy niya sa kanta. Kaya naman talagang catchy at nakaka-LSS ang awitin. Anong LSS? Last Song Syndrome. Like kapag napakinggan mo isang kanta, paulit-ulit mong kinakanta. Oo, yung last na kanta na napakinggan mo. LSS. So for sure, ma-LLS. Ma-LSS tayo sa kantang Espresso ni Sabrina Carpenter. At ngayong maulan or maulap, malulam, ganyan, na araw at medyo malamig ang panahon. Naku mga ka-vibes, perfect ang isang mainit na tasa ng kape habang nakikinig sa espresso. Pero syempre, hindi pwede nakapilang yung iniinom natin, diba? Dapat meron din tayong kinakain. Dapat may itutulak yung kape natin. Mga ka-vibes, nako, it's almost merienda time. Nag-iisip ba kayo ng kakainin? May meriendahin for today? Ako na ang nag-isip para sa inyo. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Set up my whole body, And yes, mga ka-vibes, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. Sana kahit papaano ay napasaya ko ang inyong biyahe, trabaho, or simpleng pahinga sa bahay. Ako po, si DJ Bella, ang DJ ninyong laging may daladalang babala. At lagi niyong tandaan, stay safe, stay dry, at patuloy lang tayong maghatid ng good vibes. So ngayon, pakinggan natin ang awiting Espresso ni Sabrina Carpenter playing only here on your number one good vibe station, ZV 99.1, your good vibe.

That's a bubbly by Colby Kylad. Only here on your number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. Bakit ganon yung aking ano, audio? Wait la ang mga ka-vibes. Yes, mga ka-vibes, yes. There you have it. Ayon, ayon, ayon, ayon. Naging technical ako ngayon, no? Okay, ayon. Welcome, welcome, welcome to my program. Pilipinas is on Visayas at Mindanao. Lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon. Diba, ang ganda ng hapon natin. Setting up the mood with the cloudy Saturday afternoon vibe. Yes, mga ka-vibes, sumasahim papawid naman niya po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-iisang Diyosa Fantasia na always sumalang kada umariba. Ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara. You make me feel this way. Yes, ka-vibes, today is July 11, 2026. Taong kasalukuyan. Bagamat subalit datapwat ang ating panahon ngayong hapong ito, ay talaga namang cloudy at maulan-ulan umaambon sa labas. Yan, mag-ingat po tayo, mga ka-vibes. Nasaan man po kayo dako ng Pilipinas mundo ngayon? At kayo nakikinig ng GV 99.1. Thank you so much for choosing GV 99.1 as your background. Ano man po ang ginagawa ninyo ngayong hapong ito? Relax and talaga namang to the mood ang ating afternoon vibe. And yes, mga ka-vibes, welcome to my program. Ang inyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon, 3 PM to 6 PM. Sa programang Dare to Queer, Speak Loud, Live Proud, Dare to Be You. Naman pala masumansagat galaman pandan. Yes, mga ka-vibes, I hope you are having a great day for the last few hours of our Saturday, right? Samahan nyo nga po si DJ Gandara way until 6 PM. Today is July 11, ikalawang sa araw, o ikalawang araw, ikalawang linggo sa buwan ng Hulyo, mga ka-vibes. At yes, ngayong buwan niya po, mga ka-vibes, is Nutrition Month, right? At the same time, talaga naman kailangan natin maging stay fit and healthy, right? So with that being said, mga ka-vibes, as we welcome you to the second week of July, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating Dare to Queer journey with a theme at the same time with our program, Speak Loud, Live Proud, Dare to Be You. With our code of the day, mga ka-vibes, for today's edition, every time I see above, feed your body with nourishment and your spirit with authenticity. Right? Mga ka-vibes, simple lang ating message for today's edition. Siyempre, importante nga po, mga ka-vibes, na kumain tayo ng healthy food, uminom ng tubig at alagaan ang ating katawan. Pero alam nyo ba, mga ka-vibes, na hindi lang katawan ang kailangan nating alagaan, right? Pati po, mga ka-vibes, ang ating isip, puso at sino kabila mismong tao, right? We need to take care of that, right? Minsan kasi, mga ka-vibes, sa sobrang busy natin, no? Sobra nating i-please ang ibang tao, gusto nating mag-fit in, makisabay o matanggap ng lahat hanggang sa may mga point, mga ka-vibes, na nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang gusto natin at sino ba talaga tayo. Tama? Tama. Right?
Mga ka-vibes, walang mas refreshing kaysa sa pagiging totoo sa sarili po. Yan lang po lagi nating tandaan. Hindi mo kailangan magpangga para lang magustuhan ka. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang makasabay ka. Ang tamang tao at tamang community, tatanggapin ka kung sino ka. Right? Again, mga ka-vibes, walang mas refreshing pa dyan, right? Kasi mas better na maging totoo sa sarili dahil nga, mga ka-vibes, na hindi mo nga kailangang magpanggap para lang magustuhan ka. I would like to reiterate that, right? Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo, right? Para lang makasabay ka sa mga bagay-bagay, right? And reiterating that, mga ka-vibes, that ang tamang tao, ang tamang community for you, tatanggapin ka kung sino ka. Always, always remember that, mga ka-vibes. Kaya habang nasa second week pa tayo, mga ka-vibes, ng July, right? Gusto nating ipaalala na ang tunay na confidence ay nagsisimula kapag tinanggap mo ang sarili mo. Dahil kapag okay ka sa sarili mo, mga ka-vibes, mas okay yung magbigay ka ng good vibes at the same time, respect at pagmamahal sa ibang tao. Tama? Tama, right? Kaya mga ka-vibes, with our mood for today, right? Kung ano man ang ginagawa ninyo ngayon, you can share your thoughts on our quote of the day, right? Ano ang isang bagay na ginagawa mo para alagaan? Hindi lang yung katawan mo, mga ka-vibes, kundi pati rin yung peace of mind at pagiging totoo mo sa sarili, right? Again, mga ka-vibes, ano ang isang bagay na ginagawa mo para alagaan? Hindi lang yung katawan mo, right? Pati yung peace of mind mo at pagiging totoo sa sarili. Right? Ako kasi, mga ka-vibes, as much as possible, I'm trying to make myself productive, right? And stay away from those people, person na masyadong toxic and that's not giving on our mental health, right? It's better that we stay away sa mga taong toxic at the same time. It's not giving the peace of mind that we want, right? Yan ang lagi nating tandaan, mga ka-vibes. In addition to that, mga ka-vibes, peace of mind, no? Nitong nagdaang araw lang, mga ka-vibes, or nitong nakarang araw lang, pasintabi po sa mga kumakain, mga ka-vibes. Dito lang sa my workplace ko, mga ka-vibes, may isang empleyado. Dito lang po yan sa my Clark Global City, Pampanga, na nag-suicide, right? In terms of, it's something related to distress, depression, right? Na pinagdadaanan ng isang taong to. At kitang-kita ko mismo, mga ka-vibes, sa aking mata, yung taong iyon, right? Na nung matapos nangyari yon, right? And grabe yung hinagpis ng kanyang mga kamag-anak at kanyang magulang, right? So mga ka-vibes, we don't know kung anong pinagdadaanan natin everyday, right? It's very important the peace of mind, right? At the same time that you think sa buhay that everything is under control, right? So you have to check your loved ones, mga ka-vibes. A simple talk, simple conversation will make difference, right? So always, always, always remember that, mga ka-vibes, right? We need peace of mind. Ang hindi lang kailangan ng peace of mind is yung mga nasa gobyerno, right? Diba? Yung mga nangungurakot, right? Yun yung mga dapat hindi natutulog, right? That's in reality, mga ka-vibes. Sana naman po. Right? Yes, mga ka-vibes. Oras na sa buong Pilipinas. It's exactly 3:35 in the afternoon. You can share your insights in our conversation, talks,
for today on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466, right? Sabayan po tayo napapakinggan nationwide. Hanapin niya naman po on www.mixlr.com/gv991. And later, DJ Gandara will be live on Facebook at www.facebook.com/gv991. Let's set up the mood this afternoon. This moody afternoon vibe with a song Lifetime by Ben and Ben. Dito lamang po yan sa programa niyong Dare to Queer, only here on your number one and favorite good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

0: Hey Kavibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
2: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
1: GV99.1.
4: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
5: 02, 34. At para sa mga winning numbers, 02, 34.
1: We are GV99.1.

Giving You a Sparkling Afternoon, that is About You by the 1975. Only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Yes, mga ka-vibes, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Dare to Queer. With yours truly, ang inyong nag-iisang Jossa Fantasia. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara. Aras natin sa buong Pilipinas. It's exactly 4:30 in the afternoon. Magandang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, pedicab driver, sa ating mga private vehicle right there na nakikinig ngayon. Nasaan man kayong lupalop ng Pilipinas, ng mundo, kayo'y nakikinig sa inyong inaabang ang programa tuwing Sabado ng hapon, Dare to Queer, from 3 p.m. to 6 p.m. Usapang talaga namang really proud and dare to be you. Diba? Gusto niyo ba yung mood natin? Kanina, si ano, yung aking tech dito sa labas, nag-ano siya, tagito, humihigop siya ng mainit-init na sabaw na may noodles, right? Ang sarap ng ano ngayon, kumain nakakagutom. Right? Lalo na yung ganito yung mood ng hapon, mga ka-vibes. Tapos medyo warm, right? Tapos nagmamaneho ka. Ganyan, nasa bahay ka lang. Relax during the weekend. Anyhow, sa ating mga tito, tita, at kuya, lola, at lola na kanina pa nakatutok at sa mga kabukas ng mga radyo, thank you for choosing GV99.1 as your background. Yes, basahin ko muna ito mga ka-vibes natin na nagsend na kanila mga message right here. Sabi ni ka-vibes Norberto, ayan, ang healthy ng bosses nyo DJ ngayon. Sabi niya, ang healthy ng bosses mo DJ Gandara ngayon. Talaga ba? Gaano siya ka-healthy? Yeah, dahil nutrition man, kailangan natin magpaka-healthy talaga, no? Ng bonggang-bongga. Kasi magbe-burmans na naman, correct? Ayan, nakakahawa po ang inyong kagandahan sa iyong... Sa'yo lang po ba yan? Ay, gusto kayo makalinyang yan, no? Yung maganda ka tapos gwapo, tapos i-comment dun sa post mo, sa'yo ba lahat yan? Diba? May mga ganyan, ano? Marami po kasing nai-inspire sa inyo, lalo na yung mga filter group. Oh, talaga ba? Thank you so much. Na-fluttered naman ako doon. Okay. And I hope, mga ka-vibes, and you know what, I observe lang, mga ka-vibes, with my program, no? I just have a limited interaction sa mga ka-vibes right natin, right unlike before, na talagang nakakausap kayo for the longest time, for more than like 15 minutes, 20 minutes in my every on-air, mga ka-vibes. But right now, I hope kahit nakarelax kayo dyan, just sit back and relax for just around 3 to 5 minutes or more of my talk with you every time na nag-on-air ako, mga ka-vibes. I hope na i-inspire ko po kayo, right? We just would like, you know, to set up the mood and yung... aura ni DJ Gandara, yung general ni DJ Gandara, I hope nakaka-inspire, nakaka-motivate sa inyo, mga ka-vibes. And yes, mga ka-vibes, talking about our quote of the day, right? With the theme, feed your body and, or feed your body with nourishment and with your spirit with authenticity. That is our quote of the day, lalo na ngayon, mga ka-vibes. This month of July, we are celebrating it as well here in the Philippines, Nutrition Month, lalo na sa mga private and public schools, right? Universities, right? And as we are now on our second hour of our program, mga ka-vibes, we are down as well to our segment,
their line. Bago tayo pag-proceed sa ating Dare Line segment, ito muna sabi ni Kavibe7969. Good afternoon, DJ Gandaya. Pakiplay naman po ng Waiting For Tonight by Jennifer Lopez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Sige, hanapin natin yan. At sabi naman ni Kavibe3016, good afternoon, DJ Gandaya. Pwede po bang pa-request ng Oh Lala by Baby Dolls. Salamat po. Parang gusto ko yan. Mapapainda ako mamaya. Sige, hahanapin natin yan. Digi-digi-dang, ganun ba yan? Yes, mga vibes. As we are now down to our second week as well of July, mga vibes, tuloy pa rin tayo sa ating theme with our program, Speak Loudly, Proud, Dare to Be You. From our quote of the day, mga vibes, feed your body with nourishment and with your spirit with authenticity. Alam nyo ba, mga kabibes, with our Dareline segment, hindi lang sapat po na okay ang ating katawan mismo, right? Importante po ang healthy foods, exercise, at pahinga, right? Pero ang importante rin po, mga kabibes, ang healthy and ang isip natin mismo at saka puso natin na talaga namang clear, right? Nasa magandang kalagayan, right? Minsan kasi, mga kabibes, may mga napapagod tayo or minsan napapagod tayo, right? Dahil sa trabaho natin, school, kundi dahil minsan napapagod, nagpapanggap lang tayong maging taong hindi naman talaga tayo mismo, right? Yung tip, what I'm trying to point on that, mga kabibes, minsan nagpapakapagod tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman tayo yun. Kumbaga parang, it's not necessary for us, pero ginagawa pa rin natin, right? May mga ganun pagkakataon, and sometimes, probably, out of boring siguro, or what? Right? Yung tipong gusto lang nating ma-meet yung expectations ng iba, at kahit wala namang totoong tayo doon sa part na yun, right? With that, mga ka-vibes, paano yung pinaka-best version mo ay paano mo kaya tinatanggap yun at the same time, right? Yung tipong hindi naman ikaw yun pero ginagawa mo yung mga bagay-bagay na yun. Yung tipong hindi perfect, hindi laging confident pero somehow may pagka-real. Ang gulo, diba? Pero with that, mga ka-vibes, kapag tinanggap mo kung sino ka kasi, no, mas nagiging magaan ang buhay natin, right? May peace of mind at mas kaya mong ibigay ang best mo sa mga taong nasa paligid mo. With our Dare Line question, mga kabibes, for our second hour of our program, kung may isang bagay kang gustong ihinto para mas maging totoo sa sarili mo, ano yon, right? Again, kung may isang bagay kang gustong ihinto para mas maging totoo sa sarili mo, ano iyon, right? You can send your answer on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Or you can send me a message on our MixLR or chat me there via www.mixlr.com/GV991. Tuloy-tuloy tayo, mga ka-vibes. Maya-maya naman po mag-live si DJ Gandar around 5:20-ish, right? Ito muna ang kantang Back Burner by Nikki. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. Making you feel good anytime, anywhere. Only here at GV99.1, your good vibes.

yes, giving you the sparkling afternoon. Standing Next to You by Jungkook, only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao! Lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon! Magandang hapon! Yes, mga ka-vibes, sumasahin pa po ito nun niya po sa inyong mga talapitan sa radyo! Ang yung nag-isang Joseph Fantasia na always marang kanong maariba. Ang alang-ala. Ang gandang hindi makita. Kita. Kung saan banda. It's DJ Gandara. DJ Gandara na maganda na sexy pa. Yes, ako po iyon, diba? Gusto mo yon, gusto ko yon. Today is July 11, 2026. Ikalawang linggo sa buwan ng Hulyo. Yes, mga ka-vibes, we are now so live on our Facebook page. On our podcast live for today. Hanapin niyo naman po ang www.facebook.com/GV991. Or just simply search on your Facebook search bar, GV99.1.

At yes, mga kababayan, sabay niya po tayo napapakinggan nationwide. You can look for www.mixlr.com/gb991. Or if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal TV channel 306. Ayan, isi-share lamang po ni DJ Gandara ang ating podcast live for today's edition para marami tayong makasagap at makasama on the top of the hour. And I just wanna say hi and hello muna to Mama Norminda Kapal. She's watching. And also to Miss Rosalyn Cura. Ayan, hello, hello, good afternoon. Ayan, shinare na po ni DJ Gandara ang ating podcast live for today. You can comment, you can drop your comments, song requests, pabari on air at iba pa on our podcast live for today. And if you have insights, pabati, send me a message on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Yes, mga kabayos, bagamat subalit data po at I know na medyo cloudy ang ating afternoon. Sige, magbibigay muna tayo ng weather update, mga kabayos, bago tayo magtuloy-tuloy. Kabayos, narito po ang pinakahuling update ngayong hapong ito, ngayong Sabado. Patuloy nga pong nakaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa ang pinakamalakas bahagi ng nakabagat, mga kabayos, or what we call southeast monsoon. Kaya naman, mga kabayos, inaasahan po ang maulap na kalangitan na paminsa-minsang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, lalo na sa ngayong hapon po, mga kabibes. Kahit na umaraw po kanina contest light. So ito po ang update natin dito sa Luzon, mga kabibes. Asahan po ang madalas na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at yung pa pang bahagi ng Luzon. Magdala po tayo ng payong, mga kabibes, dahil maaari po magkaroon ng malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at mabagal na daloy po ng traffic. Expect po natin yan, mga kabibes. So stay updated po, check po natin yung Facebook page ng Pag-asa at the same time. Diyan naman po sa Visayas, makakaranas din mo tayo ng maulan at maulap na panahon na may kalat-kalat na hanggang paminsa-minsang pagkulog at pagkidlat, mga kabibes. Mag-ingat po tayo sa mga outdoor activities dahil maaari pong mas lumakas pa ang ulan pagsapit nga po mamayang gabi. Habang dyan naman po sa Mindanao, sa malaking bahagi ng Mindanao po, inaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may localized thunderstorms, lalo na sa bandang hapon. Mag-ingat po sa posibleng flash floods at landslides sa mga bulubunduking lugar kapag lumakas ang ulan. Nananatili pong humigit sa kumulang 29 degrees Celsius hanggang sa 39 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa maraming lugar dito sa Pilipinas po, mga kabibes. Ngunit maaari pong mas mainit na pakiramdam kapag sumilip na po ang haring araw. I hope meron na pong maganda-ganda kaninang dito sa May Angeles, medyo cloudy a little bit na may sunny, right? So mga kabibes, paalala po natin na huwag kalimutan magdala ng payong, umiwas sa pagbababad sa baha, right? Lalo na sa mababang lugar. At makinig po tayo sa mga updates sa latest news mamayang gabi, right? At sa mga Facebook page po natin, sa government Facebook page natin dyan sa May Pag-asa po. Right? Stay safe, mga kavibes. Alright, let me just check our podcast live for today. Let me just see right here. Sabi ni She, ayan, sabi ni Joy, let me just see right here. Sabi niya, hello, Miss DJ Gandara. Ayan, I miss you. I miss you more. Sabi naman ni Kavibes, sabi niya, may pabati siya dito. Belated
happy birthday po sa kumari ko na si Kimberly Carrion. At today, happy birthday, Tita Kumariko, Girly Reyes. July 8, 2026, belated happy birthday. And happy, happy birthday and more blessing to come. Thank you so much. And sabi naman ni... Ayan, ni Rance, ayan. Ni Mother Clarence Carlos, ayan, kompleto yan, ha? Meron ako siguro ano dyan, coffee. Sinuulan, ayan. Sabi na, shout mo naman ang mama ko na si Marcia Roque. Ayan, if I say it right. Thank you so much, Renz, to her mother. Sabi naman ni Godfrey, gandang di makita. Diba? Sinasabi ko sa'yo eh. Gandang hindi makita-kita. Right? Alam nyo mga ka-vibes, pag pagod kayo, stress kayo, makinig lang kayo sa programa ni DJ Gandara every Saturday afternoon. Promise, mag-iinit ang ulo nyo. Every afternoon po yung mga ka-vibes, mag-iinit ang ulo nyo na may matututunan kayo. Ay, nasegue mo yun. Ayan, sabi naman ni Christine De Leon. Ayan, sabi niya, good evening DJ Gandara. Ako po ay nag-chat sa inyong page. Sana po matulungan niyo po. Sige, hanapin natin. Titingnan na po natin yan. Ayan. Pabati rin po si Papa birthday niya, Randy Carlos. Ayan. Dahil marami tayong celebrant ngayon. Ayan, sa kumare ni Joy at sa papa ni Mother Clarence na si Randy Carlos. Ayan, happy, happy birthday. At sa ating mga ka-vibes na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, July 11, 2026, isang...

Ayon! Happy, happy birthday and more blessing to come. Yes, Maka Vibes! Oras natin sa buong Pilipinas. It's exactly 5:41 in the afternoon. At ang oras na yan ay hinatid sa atin ng Delicious Dough Pizza. Kavibes, order now from any of their branch Delicious Dough Pizza for as low as 229 peso. They're open for franchise again soon. Stay tuned or follow their Facebook page, Delicious Dough Pizza, on Facebook for updates. And yes, mga ka-vibes, yes, marami tayong kaganapan itong mga nagdaang araw. Kaya naman, mag-chichika-ganap muna tayo, mga ka-vibes, to stay updated sa mga kaganapan natin sa pageantry, right? Here we go. Where did you get the... Yes, mga ka-vibes, oras na nga po para dito sa ating chika ganap. Alright. Mga ka-vibes, oras na sa ating paboritong pageant tea. Sa ating Slayer Nay segment, mga ka-vibes, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pasabog sa mundo ng fashion, pageant, fashion or pageantry, right? Yan natin mga pinag-uusapan sa ating Slayer Nay segment. At syempre, bida ang ating chikahan ngayon sa Binibining Pilipinas 2026. Ka-vibes, katapos nga lang po nitong nagdaang July 3, ang isa sa pinakaabang-abang bahagi ng kompetisyon, ang National Competition or National Costume Presentation, mga ka-vibes. Muling pinatunayan po mga ka-vibes ng kandidata na hindi lang kagandahan ang kanilang puhunan, right? Kundi pati ang husay sa pagrampa at ang pinagmamalaki, right? Ang pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Mga ka-vibes, mula sa mga kulay na disenyo hanggang sa mga costume na hango sa kasaysayan, tradisyon at lokal na pamana, talaga namang nagniningning ang bawat kandidata sa entablado. Mga ka-vibes, pero hindi pa nga po dyan natatapos ang laban, right? Ang susunod niya pong ating aabangan ay ang Binibining Pilipinas 2026 Grand Coronation Night na gaganapin this coming July 18, 2026, Sabado. Diyan po yan sa my Smart Araneta Coliseum. Dito po natin, mga ka-vibes, malalaman kung sino ang susunod na reyna na magdadala ng bandila ng Pilipinas sa international stage. Mga ka-vibes, hanggang papalapit na nga po ang Coronation Night, must tumitindi ang competition. Sino kaya ang pinakamalakas na performance? Sino ang magiging fan favorite? At sino ang mas may kombinasyon ng ganda, talino, kumpiyansa at advokasya para maiuwi ang corona? Sinong province ang bet na bet nyo, mga ka-vibes? Kaya naman, markahan ang inyong kalendary, mga ka-vibes, dahil siguradong puno ang pasabog, aliens at unforgettable moments ng Binibining Pilipinas Grand Coronation Night.

Yes, mga ka-vibes, that is our update layer na segment, Chika. And yes, oh yes, yes, yes, let me just conclude our code of the day, mga ka-vibes. Kaya naman, bonggang-bongga, right? I hope nakapag-slay or nay segment tayo. Slay, good ba ang ating slay update for our pageant? Chika ganap. You can send your insight, mga ka-vibes, on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Here we go, mga ka-vibes, as we conclude an hour. Code of the day. Here's our conclusion, mga ka-vibes. Feed your body with nourishment and your spirit with authenticity. That's our code of the day. Mga ka-vibes, araw-araw tayong naghahanap ng paraan para alagaan ang ating katawan. Tama? Lalong ngayong July ay talagang celebration ng Nutrition Month. Alagaan nating kalusugan. Mga ka-vibes, kumakain tayo, umiinom ng tubig, nagpapahinga, at ginagawa ang lahat para manatiling healthy, right? Pero huwag po natin kalimutan na ang puso at isip natin ay kailangan ding alagaan. Tama? Tama. Isa sa pinakamagandang paraan, mga ka-vibes, para gawin niyon ay ang pagiging totoo sa sarili, yung pag-aalaga natin sa sarili natin mismo. At the same time, pagiging totoo, right? Hindi mo kailangan, mga ka-vibes, baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ng ibang tao, right? Hindi mo kailangan magsuot ng maskara para lang mag-fit in, right? Kaya, mga ka-vibes, with our another segment we have, Crown Yourself, ang tunay na lakas ay makikita po yan kapag kaya mong sabihin sa sarili mo na ito ako at sapat ako. With our Dare to Queer segment, mga ka-vibes, and also our program, with our code, Speak Loud, Live Proud, Dare to Be You. That's our tagline with our program. Hindi lang po ito tungkol sa pagsasalita ng malakas. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ipakita ang tunay mong kulay, ipagmalaki ang iyong pagkatao, at mabuhay ng may respeto sa sarili at sa iba. Kaya ka-vibes, kapag inalagaan mo ang katawan mo, binibigyan mo po yan ang sarili mo mismo ng lakas para harapin ang bawat araw. At kapag pinili mong maging authentic, right, binibigyan mo ang sarili mo ng kalayaang mabuhay ng walang takot at walang pagpapanggap. Kaya ngayong araw, mga ka-vibes, isuot mo ang sarili mong self-love, confidence, authenticity. Hayaan mo ang kabutihan, respeto at pagiging totoo ang maging trademark mo, right? Dahil tandaan, mga ka-vibes, ang pinakamagandang version mismo ng sarili mo ay hindi yung sinusubukang maging katulad ng iba, right? Ang pinakamagandang version mo, ka-vibes, ay yung taong masaya, malaya at proud na maging ikaw. So with that, mga ka-vibes, crown yourself, speak loud, live proud, dare to be you. That's our conclusion, mga ka-vibes, with our topic for today. Kanina pa natin pinag-usapan yan. Thank you so much sa 3 hours na pagsama kay DJ Gandara. And I just wanna say hi and hello to my top team manager. Yes, naman o. Ayan, Justin Ong, he is watching. Hello, hello, hello. And I just wanna say hi, hello as well to Miss Rachel Ramos, right? She's the site director for operation on one of the fintech company inside Clark, Pampanga. Ayan. And I wanna say hi and hello as well to Miss Arane Lustre.
Right? And to my training team. Yes naman palaman suman. Yes, mga ka-vibes, that's gonna be it. And I hope you enjoy our program. Right? So mga ka-vibes, ibibigay ko na nga po ang ating susunod na kanta na iiwan ko po sa inyo. That will set up the mood. Still on your Saturday vibe. This is the Since Day One by Skosek Lee. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer. Thank you so much again mga ka-vibes. Magkita-kita po tayo sunod na Sabado. This is DJ Gandara para sa programang Dare to Queer. Only here on your number one and favorite good vibe station, GV99.1, your good vibes. Bye-bye mga ka-vibes.

This is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly. And this is our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tungwaan. Of course, it's another Saturday here, mga ka-vibes, and we're having fun, we're having good vibes, and we will be spreading more. I certainly hope na ang lahat ay masaya ngayong gabi. Of course, diba? Sana naman lahat tayo ay happy. Anyway, mga ka-vibes, let's start our K-ganapan! Ano na naman ba ang i-share ko sa inyong mga K-pop and B-pop updates? Very simple lang naman ang aking mga i-share for tonight. Ang first nating K-ganapan ay... Ang first nating kikanapan ay about sa BGYO. Yes, the P-pop group BGYO. Kasi naman, they are right now here in Pampanga. Yes, dito sa Angeles Bayanda, sa San Fernando pala. Because they are on their on-demand mall tour. If I'm not mistaken, sa ano sila? Sa SM Telebastagan right now. And that's it for BGYO. Let's proceed sa ating next K-ganapan. Now this is about Beanie. Yes, the P-pop girl group Beanie. Because ang Beanie ay nag-concert din sila. Yes, if I'm not mistaken, nasa Cebu sila right now. They call us Busan Tour. Yes, for the next stop of their Signals World Tour at the ano, nasa Cebu sila right now. If I'm not mistaken, sa Manila sila, and then yung next sa Cebu, and then marami pa silang stops after that. Ayan. And yes, actually, meron nga akong gustong sayawin na ano na, na sayaw nila eh. Abangan niyo kung gagawin ko. Anyway, another K-ganapan is about EXO and ICON. The K-pop group EXO and ICON. Kasi naman, last July 4 and 5, nag-concert yung EXO and it was very fun kasi nakita ko yung mga friends ko kasi marami akong friends na fan ng EXO. Ayun, sobrang happy nila sa concert. Sana all kasi ako hindi ako nakapag-secure ng ticket ng BTS. Ay, nako. And another one is sa ICON. Yung ICON naman, na K-pop group, kasi nag-concert din sila last weekend din. And ayun, happy din. Meron pa nga sa kanilang isa na sinabi. Yung isa nilang member is tumira daw siya sa Davao. Kaya may mga alam siya na mga words. If I'm not mistaken, sinabi niya yung para po, ganun-ganun. Yes! Ayun. Anyways, mga ka-vibe, that's it for now. Babalik tayo mamaya with more. Anyway, mga ka-vibes, we are now live sa ating TikTok account. Yes, GB99.1. And also sa ating Mixlr. And if you wanna send your song request or gusto nyo lang mag-shout out, you can send it to our text lines. You can send it to 0967-069-5768. At pwede rin naman sa 0908-516-4466.

once again, we are live sa ating TikTok. Ayan, shout out sa ating mga viewers. Ayan, si Jake na kanina pa active sa ating comment section. Ayan, sabi niya, DJ pa shout out sa on air. Ayan na, na-shout out na kita. Ayan, si Ashley Matia naman, nag-request siya ng song. Sabi niya, DJ Vern, play Kailan Ka Aamin by Wink. Ayon mga ka-vibes. For now, balik muna tayo sa ating mga tugtugin. I'll be playing yung song request ni Bought a Ticket Just to Go in blah blah blah. Ayan, I'll be playing Mismo by Aeon.

what if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba sa taas meron nang David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay baka naman, Pablo!

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Pabili! Pabili po!
4: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
5: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Halaga lang, ha?
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos!
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ko?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yung...
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
10: titikman ninyo ang batas ng isang api!
6: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
11: Oy, lumaban si Papa matabang. Oy, lumaban si Papa matabang.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 2907. At para sa mga winning numbers, 2907.
0: We are GV99.1.

8:39 PM mga vibes sa buong Pilipinas. And we are now at the last hour of our program. So, simulan na nga natin. Ano na naman ba ang isi-share ko sa inyo? Ano na naman ba ang aking tanong? Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Talk to me. Actually, very simple lang naman yung ano, question ko for today's video. Be the man. Kasi, 'di ba? Since K-pop, K-culture and then P-pop yung aking program, medyo inspired doon yung aking question. Ayan, my question kasi is kung papapiliin ka. So, ah, diba? Ito muna pala. Explanation muna pala bago yung question. Ano kasi, diba sa K-drama, merong main lead at merong second lead. Ngayon, ito yung question ko. Anong pipiliin mo or sinong pipiliin mo? Yung main lead na mahal ka matagal na o yung second main lead naman na kilala mo na simula bata pa at mahal ka din? Parehas sila na mahal ka na dati pa, pero sino sa dalawa yung pipiliin mo? Yung matagal mo nang kilala o yung main lead na ngayon mo lang nakilala pero matagal ka nang mahal? Na mahal mo din.

Again, my question is, sinong pipiliin mo? Yung main lead na matagal ka nang mahal pero ngayon mo lang nakilala, o yung second male lead na matagal mo nang kakilala simula bata ka at mahal ka din? Actually, may sumagot na kanina. Basahin natin yung mga answer nila. Ayan. This is from, ano naman, sa TikTok siya. Nanonood siya kanina. Actually, hanggang ngayon pala. Nanonood siya ngayon. Si Ninya, ayan. Ang pinili niya kasi is yung second main. Ayan. Basahin natin yung reason niya kung bakit yung second main na simula bata pa lang, kakilala na niya at mahal siya, ang pinili niya. Very complicated yung tanong ko, no? Grabe. Ang haba. Ayan, ang reason ni Ninya kung bakit yung second main daw na simula dati kilala niya na is safer daw, more real, and we know each other and have a long history together. Totoo naman. Diba? Mas alam mo na yung ugali. Ganon. Though mahal niya yung first, ay kung dahil though mahal niya daw yung main lead, but it's hard, it's hard. Ayan, nabubulol na naman siya. Ayan, it's hard, but I'd rather love someone I truly know. Oh my God. Yun ang kanyang hugot. Eto naman, may sagot din si DJ Rocky. Sobrang haba ng sagot niya actually, pero babasahin natin yarn. Ayon, pipiliin niya daw yata yung main daw kasi nabuhos mo na yung love mo sa main at nakapag-invest ka na ng love at true relationship, kaya bakit mo pa pipiliin yung second kahit alam mo na matagal na kayo? Pero kung hindi mo naman ramdam yung love na gusto o hinahanap mo, kaya stay ka sa taong alam mo na mahal ka. Alam mo na mahal ka din at mahal. At dahil sabi nga nila mahal mo, mahal ko, alam natin mahirap pero doon tayo sa mahal mo. Basta doon tayo sa mahal niya daw. Ang haba, grabe. DJ

0: Anyway, ang ano, nag-sorry siya. Okay lang po. Thank you sa sagot, DJ Rocky. Pero ayun, yung taong mahal niya nga daw at mahal din siya, diba? Totoo naman. Sinummarize yung answer. Ako siguro kung papapiliin ako, sa akin mas pipiliin ko yung ano, main lead na mahal ako dati pa pero ngayon ko lang nakilala. Why? Bakit? Kasi naman kung matagal ko nang kilala yung ano, second main lead pero hindi man ako nakaramdam ng loves all throughout simula bata kami. Bakit ko pipilitin na mahalin siya? Para lang ma-reciprocate yung nararamdaman niya, 'di ba? Kawawa naman siya sa part na 'yon kung pipilitin ko yung sarili ko na mahalin siya dahil lang mahal niya ako, 'di ba? So yeah. Anyway, 'yun ang aking sagot sa aking tanong. Ayan, hello sa aking friend, nasa TikTok live siya. Hi, say hello. Ang tawag niya kasi sa akin is Vernie. Ayan, hello, say. Yeah, si DJ Rocky, true naman ang iyong sagot. Yeah, si Sassy. Of course, I know. Bestie ko kasi si ano, si Say, kaya nagpapa-shoutout niya. Shoutout sa iyong family and have a nice night. Anyway, mga ka-vibes, it is now 8:45 PM and that will be all for my program. Babalik ako na mamaya just to say goodbye again. Ayan, for now, let's go back sa ating mga music after ng ilang ads. I'll be back later, mga ka-vibes. Stay tuned sa inyong number one good vibes station, GV99.1, your good vibes.
1: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.

0: to GB99.1, your good vibes.
1: Oh boy.

0: Paminang ko, King Diyos ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, King Mikasala kong bina, King Pamisip, pamangamano ang pon pamanyapat, King Marok, at King Pamagtamad kong gawa, King Mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong babayat, kulinita ipanigapu ko, kanwa na Mariang kapilan mang birhen, karing sablang helang pong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutam. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad ring kasalanan tamo, dala na katangan sana, King Diye alanangga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Diyos sa ikpami, papakitan mo lang kingaslag ning katutuan mo ring malilili balang makapagbalik king tunay dalan. Pagkalubmuke kaming sablang bininyagan, ing grasya mo, baming abalong isakwil, ing sablang malyaring munyekasiran, king lagyuning bininyagan, at tukyan ing sablang makasulong, king pangayagong mikeka. Itiyaduan mikeka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Dalit na pakibat, binindig pa aking matabang gabon, paltoyang dakalapupol, tutukitan po aking pamagkanta.

Marakal ing pupol apag kalub mo, at no ka rin kumanmunta, ding tao king kabiyayan, maglabis-labis la. Ding pipagpastulan, mitmula karingkawan, mitmulang tula, ding bundok-bundukan.

Wading mga taba at dakal atupang gagala, ating marangle dakala trigo papaltona, papalakpak ing sabla-sabla at darilit lapang matula.

Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Kapatad, isipan ko king daralan ng tang kasakitan, king kasalukuyan na panahon, etamu apakilimpi, king ligayang makapanaya, ay pamihayag kaya katamo. Masipit na nang panianayan ning meto lelangan, ing pamipakilala ng Diyos, karing anak na. E na sariling kaburyan, ning meto lelangan, ing mabiguya, nune, kaburyan ng Diyos. Dapat dinina na ing kapanayan, uling ing meto lelangan, mitimawaya king pangayalipana, king kasiran, at mirakayanan niya king katimawan, at kaligayan, ding anak ng Diyos. Masalang baluta mo king ang gangening kasalukuyan, saseng sinya ing meto lelangan, king sakit akawangis ning metong ababayeng miraramdam. Dapot, emubukod ing meto lelangan, itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang dili karing kalam ning Diyos. Saseng-sing tamo naman, kabang panayan tamo, king Diyos ing ibilang nakatang anak na, ing pangayat bus, ding kekatang katawan. Ing amano ning Ginoo.

0: Inginuman tabi a kekayungan
1: at kekan timurin.
0: Pamamasa aking maya pabalita agpangkang San Mateo.
1: Igaya keko o Ginoo.

Kingaldo ita tini payaking balay Jesus at mintaya at miglukluukan lelining dagat. Pilupungan dering dakal atao inya sinakeya king metunga bangka at karinya linukluk. Pakatalakad la ring tao king pampang. Tiro na lang dakalabage king kapamilatan daring talimhaga ngana. Ating metunga ortelanong linwal ban salbag bini. King pamanyalbag na ating bining digpa king lele dalan. Dinatang laring ayop at tiktok dayti. At inamang binindik pa king babatu, anong numaimpis mo ing gabun. Sinibut agad iti, dapot inyang mebilad king pali na ningaldo, melangat, uling e malalam ayamut. At inamang binindik pa king dikut, amasuksok, melabong indikut, at mesawuling bini. Dapot ing binindik

Uling itang atina, mirinan niya pa, ban maging labis-labis itang atsukeya. Dapat itang ala, pati na itang dita ka tsukeya, milakopa. Magsalita ko karela, king kapamilatan ding talimhaga, uling makalawi laman dapat elamanakit. At makiramdam la dapat elamakaramdam ni elamakaintindi. Matutupad pin karela yung ulanan ng Propeta Isaiah sa sinabi, agyang nanan yung makiramdam, e kayo makaintindi. Agyang nanan yung lumawi, e kayo manakit. Uling mapurula isip ding taong deti. Sasarada la ring karelang balugbog at tipyak dala ring karelang mata. Uling era la buring manakit ding karelang mata, ing makaramdam la ring karelang balugbog, ing makaintindi la ring karelang kaisipan, at ing magbalik lalub ka na ako, at ako pakayapan kula nga naning gino. Dapat kapala diyo, ding matayo manakit la, ding balugbugyo makaramdam la. Sasabihan ko kayo, dakala ding propeta ding maya pa tao mignasang manakit king akakit iyo. Dapat eraikit at damdaman ing daramdaman iyo, dapat elamekaramdam. Pakiramdaman niyo ngayon ng kabaldugan ng talimhaga tungkol king sinalbagbini. Ditang makirandam king amanong tungkol king kayarianing Diyos dapat era pa kintindyan kalupa dalaring binindig pa king lele dalan. Panyatang ning marok sa sagmitana itang meyasik karing pusura. Ing biniyadik pa king mabatu kalupa dalaretang makirandam king amano at matularang tatanggapan agaditi. Dapat e magyamut karing pusura inya e maglambat. Ning daratang yung kaligaligan o pangalupig paulin ng amano agad lang dirimla. Ing binindig pa king dikut amasuksuk lalarawan dalaretang makirandam king amano dapat meging balisala tungkol karing bage makahinggil ketiking yato at maging malugudla king pibanjan ang kakingala ng paglugalan karing pusura ing amano inya ela mikabunga. Ing binindig pa king gabun amataba ilapin detang makirandam king amano at makatalastas kaniti pasipamungala at intsadinalan at intsana mapulo at intsatitlong pulo. Ing maya babalita ning kagatang kaligtasan.

0: Sibay po maya payabak kay kayungan. Pagi-greet siya po yung kasiping yung good morning niya po. Hindi po ang ebanghelyong dimdamtamong ngini, metong yaka rin popular akwento na ning Gino, the parable of the sower niya po. Talimhaga ning manasik bini. At usually po, at lulang characters o larawan ring atatandaan ang tam at tulang es, the sower, the seed, and the soil. Nepo. Yung sower kanu yapin ng apong Ginu, yung manyal pag bini. Yung seed yapin ng bini, nga mano na ning Ginu. At yung soil, yung gabun, apat laklasi nga na ning Ebanghelyo. Yung dinugpaking leledalan, dinugpaking mabatu, hindi nugpaking madikot at ing matabang gabun. At itamo kanureti nga naning Gino. Dapat maralas po itaya papansinan ining kapat alarawan maliban ka rening atlong es. Nepo. Yung sower seed in the soil. Yapining bunga. Nepo. Yung pupul. Nga naning Gino, ing binigdik paking babatang gabun, matabang gabun, tinubo at memunga. Makanyanya naman yung papasyag na ning dalita pakipat. Ing bunga at yung tsadinalan, tsana mapulo at ating tsatitlong pulo. Ing tula na po kanon ning mana naman, yung tatanam, makalawi king bunga. Nung mamunga, ing kayang tanam, the harvest, ning kay tutud, kalupa na ning king negosyo, ning kay tinmurin, ning kay sakto mo. At munaman ating agad e mamunga, ning kay banwa, ing bilangan, ban mikabunga, ing buri ko pong lawan, kening kwento na ning Gino, kening talimhaga na nung makananoy ang makaugne king bieta mo, lalo na'y kayong tao betis, ing kwento na ning kasalpantayanan nyo, keti betis. For almost may git 400 years, manipat pa kanita, menyal bagneng bini, ing Gino, keti betis, at ang gangeni, sasalbagya pang bini, nepo. Binining kasalpantayanan lalo na. Binining kabanalan, sipag, tiyaga, at kasuywan. E tinok nang sasalbag bini ingapong Gino. E sinawa, nepo. E sinalang mga mano, king balenta mo, king parokyata mo. At palagay ko po, dakal nang meging bunga. Dereng silbag na ni nga pong Gino. Nga pining kasalpantayanan keti, nga rapin magkwento po rin aliwa ka na ako. Majority ka rin tao keti, katoliko. Nepo. Titakla mo rin pasaway. Nepo. Rin pong aliwa paaniwalan. At migit king sintinga na ning pisamban tamo, magkapilit ing balen betis na maging balayan kristyano. Misa na ako yung tuko po ewari, may haus kayong pueblo levitico. Dakal maging pari magit 50 nepo. Taring maging pari kay ni, siguro po halos kay kayo ating kamagana ka papari nepo. Sipang ko po, kabanalan na rin tao kanita, ding ninunuyo. Nepo. O ba't rin anak da, magparila, o migparila, dakal pang mga biyasang pari, amenipat betis, kabanalan da, rin kay kayong apo, nepo. Rin ninuno at ninunayo. O kabanalan da rin paring mi-assign kanita kene. May inspire la ring kayanakan din tao, maging kalupad ring parokuyo. Dini bunga na ning kasalpantayana na mitanam ay nasik na ning Ginu kining parokya na nga pong tiyago. Kay batring aliwa, elaman migpari pating linto pangkat ng San Jose. Migdibusyon at miniwala king bunga na ning kasalpantayanan kapamilataning pamagobra, karpintero, ordinaryong obra, dapat ing kasalpantayanan da pisyagda. Pasalamat kanita ing pangkat ng San Jose. At may yaliwala pang grupo repo reng mitatag ban apasyag ing kasalpantayanan da kingapong Gino. At impong tipanan kangapong Greg, ay apong Ed, nepo. Ing dalakitan ng apong Ray, ing tenam na naman ni nga pong kinukapamilata ng apong Greg, ring magkanta, tiro na kong magkanta, at kindisiplina, king Eucharistia, nepo, king liturhiya, pangasanting a liturgy, keni, kabias nanda ring magkanta. Bali po, euling musikero kune, nung intindyan talakabil yan, ring kwerta mo, mag-practice la. Nepo. Kugugulan ding oras. Ay, ba't mag-obrala po? At yet, bibiyera yung panahonda para king kapag masusyanta mo. Nepo. E, biru-biru yung gugugulan ding at bibiyerang oras. Nepo. E, ba't ating BEC, Kenny? Then, buong ano ning bining tenam na ni nga pong kinukaring matabang gabon, ikay, ing matabang gabon. Yayali wapang grupo. Deng legionaris hanggang ini, magyang kita lang gasibo, mga dila. At atinang paring maging legionari. Hanggang ini po, mga sipag asusuyo, mga sipag asusuporta sa saop king parokya. Masanting po neng kayang babalikan tala. Ring maging kwento na ning kasalpantayanan tamo, maging kwento na ning parokya tamo. Ban kanita ma-inspire tamo palalo. Ban kanita makapulo tamo palalong aral karete. At maturay tang ning kay pagmaragul tamo iti. At pasalamatan ingapong Gino. Pero sumangit na po reti, tutunaman kering silbag ng binining Gino at hindi nagpaking leledalan mo naman. King mabato, king masukso, at may kabunga. Nepo. At dakal pa, nung apansinan niyo po, dakala pang esisimba, tao betis mo naman. Nepo. Yan nung ayag katala po, eksplikata mo karela, imbunga na ning kasalpantayanan tamo, mekad, ato kitala ketipisamban. O mekad, ela mo agad may kakabunga. Nya nga ko nandin umpisa, anyawaran tamo ing grasya ning kapanayan. Ban kanita, retat ng kapatad tamong pamanakit, king bunga na ning kasalpantayanan, king biyera datanging panahon, akit daiti, king sao yu, king sao tamo. Kalupa na po ning kainin pangaral da ring makatuwa tamo, o ring tuturo da ring mestra king skwela, ning kahit namang gadmamunga iti nepo, ning kahit takes years, ban kanita may kakabunga. Dapat, nung apansinan niyo, agyang mabato ing biyene po. Agyang masuksok, madikot. Agyang maburita mo king leledalan. Ing Gino, tutok ng manyal bag bini. Ela tutok ng manaral tuturo. Ding pengarita mo. Ding makatwata mo. Hoping that one day, maging mataba tamungan gabon. Bantumubo ing mitanam nepo at may kabunga. Tsa dinalan, tsa namapulo, tsa titlumpulo. Kini pong ebanghelyo, apat lang klaseng gabon nga ko. 3/4 king silbag na ning manasik bini. Balam me body wala. 1/4 mo hindi nugpaking matabang gabon. Ingutang me sayang ing 3/4. Nga naning mumunang pamamasa, ipropeta Isayas. Nga naning Gino, ingamano ko, e magbalik ka kung alang daralan. God's word is never in vain. Nepo. It shall not return to me empty. Nga ng propeta Isayas. Datang at datanging uran at diliganing yato. Nga nung atin tamong kapanayan, nepo. Datang at datanging panahon king misal bagbini ing mituru ke katamo. Mikabunga mo naman even if it takes years, nepo. Ating malino tandanan tamo, dakal ne silbag bini ingapong Gino. Dakal ne tiro ke katamo karing amano na agyang durog pa iti king mabato, king masuksuk, o king lele dalan. Burin sabihan, agyang nengkay, etamo buring pakiramdaman. Yan ang kahi, etamo buring pakintindyan. Yet ang mano ng ginom, ipapasyagiya, ipanaraliya, misasalbagiya, at sana, mitanamiya. That is the hope of God, that can be our hope also. Maragulya, tiwala, ingapong ginom, katamungan, king balang aldo, maging matabata mongan gabon. Nya, e tutok ng manyal pagbini. Uling, posibleng maging matabata mongan gabon. Again nga ng Propeta Isayas, my word shall not return to me empty. E mabasyo, ingamano ning Gino. At nga naning Gino, king pamamupos na itang ating pakiramdam, makiramdam niya. Amen. Talagat tapo. Sasalpantaya ko, king Diyos ikpang maipayang tuto. Ilalang king banwat iyato. At ng Jesu Kristo, anak ng buktong aginutamo, pengagliking upaya ning panalaspiritu. Ibait kang nuna Mariang Birhen, linasalalan ng upayang Ponso Pilato, ipako king krus mete at mikotkot, tinipaya ka rin mete, king katungal do sinubliang mebi, pepaitas siya banwa makaluklok, wananing Diyos ikpang lubos maipaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabie ang pon mengamate. Sasalpantay ako, King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad daring Kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alananggo.
1: Amen.
0: Pakamalan kong kapatad, mabibie busal ding dakala manong miyayalok ang tingwad o swelo kaya katamo, manalangin takin Diyos, ban patabano rin kaya katang kaladwa, ng kayang grasya, ban paranumano king magbien ang danum at ban pagluwalo na katamo karing makayatong kasalang. Nga tamo makibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Paraking kekatang papaleyo kalabing apat at karing pakamalantang obispo ing karelang turo e sana mabaldog king mabatong gabon. Nune, king matabang asikan ang makiramdam, mibule-bule at misasane king bie karing karelam turo, ipanalangin ta king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Para karing pamuntok ning kekatang bansa, Kapilan man sana, ela magari king maro kasasagmit king amano ning Diyos, amiyasik. Karing puso ring anak ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Para karing kaya katang pari at karing kaya katang katikista, sumulong la sa kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal, banisalbag ing amano ning Diyos, karing sablang tao, ami pagkatiwala, king karelang pamaningat, alang-alang king kayaryaning Diyos, ipanalangin ta, king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Para kaya katangang mititipon keti balang Domingo, mibyebyeta sana king amano ning Diyos, emu kilob ning metong awaras ning kaya katang misang Domingo, ipanalangin ta king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O igpaming at subanwa, ing amano mo lubos may paya, mamunga sanang kayapan ke kami at e kapahamakan, ipakit mo no makananong ming agamit masalese ing ke kaming kalayan. Ban atalakad miyo ing kayaryan mo ke tiking yato at makapakirake na keman king katimawan at tula karinbanwa. Itinganadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi.
1: Amen.